0: Temi aritibwe egba nkilo be tin di njoba Togo yari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunu bo ne irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo tono kan juguba irun mba nle lu Togo en joba Togo kesin tare yakobu lamba fu omo chigini en lamba ya bu buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no mere mode ni ochumeru yino chumefa yino chumeje yino chumedugu oni ni ona kanu bulamba bebefue nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka roju fosi lojo ati ti otu mi san odun ibe awala koyi nabi ko bulamba bebe le tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na e tonda lamba ibe ko ni iye nle lu Togo njoba Togo pe ipo ni ka loju fosi ti ka gbon omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe a pe ni musike empreye ti alapa ran ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patan ipo ran me ke cha eti patan ipo si ko to ko mo wa ni ipo to wa ni ke dipo to epo nko be tin njoba iye ari di afo arele ohun ran pa onyo ohun egbe ototo
1: Misubana, afafanyi, goloto gubunu metil ocha jogulotoa, kijigu lotoble, gubunu ge kranyi, chuli di, ichungo medunga nyoro. Kijigu lotobunu ge hanyi pa, degi mbo, asabibere. Sonsoni, mbi mbunu, mamotofu, nsindume, de, achicha ganugulotoa, alo akwadugo, de, gamanye, anyoroa. Gawiji blaga bunu nge klanyi ilol maswa Tabani le nlinko igbaliko malayi Ndiye mbunu mamatofu nsindume Chu busu sangso ma gata jangwa soro Misiga balde bafa ni malayi ganinga igbala Iyarwa malayi ganinga igbala gikpara gennasu Ibusu inumaro, ibusu isi, ibusu sunu, budi ibusu inume malayi Ndiye ganinga igbala Gepi gabunu makugi gesiga bali Yevo busu nasaga kajangwa soa Roa ganinga imbiye ni malayi ganinga igbala Mesubana ganinga igbala giye roa Yami jime fata guna bunu faula fe bal De ote jo ombo krafanywa fata ganinga ilayagi Fakra sangwa fe di imudaro Fe lol fanyin temaro Fanyi buogamal ibaradang de itungwa mamata dun fanyi Mesubana Mesana, de minyana, fanyabunu mbiga bu fanyabaro. Tu, yovo busu, sangusa maga kajangwa sorwa, fakpale mbiye fechugeye. Alobwe chetema, nono malakal, gani mbiye su. Nimeyi, gani ikbala, yayang, mamela mesu atemi, de ichija, ochajwa alotwa anyro. Ichija, gani ngo alotwa li anyro. Ajabunu, atangfala, ali, guji blagabunu ngekl, anyi ilol maswa. Gole mawunu me bon ismo wala ba barwa wona tan ajaba na fara tan

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Miyabe wana vivi ki mi dan kodo etibe. Novi toninyo. Kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo. Ni wana reki kuna mputo. Agbe me nya onu vevye toa. Po megbe non onuti.
1: Nyawe zomadu novi toninyo bi wana. Wana ke misi na yawla se yawla le ndoga di kamea. Ibe game ibi zomadu. Ibele ki ninyo ne. Mi pwan poso po mewe nyanti. Ibe pwan poso awedo mebe. Enya ulonti. Enu kewe. Come and be talk boy, and want him to unpusso, be no viva solidly.
0: Father Kivina me, Pamisa, who do we had all lao, la plomilega popo de ca, beadi do do me, who do, Dania vovo, abbe, a strong de, allo, cado do me, lady la pofido, a dobe nyao, bakudo, bubu, eh, ole togo allo duta, do joa, vamia strong, afforded in you, bakudo, had to make benono, namia be, who called
2: Togo zaman sobelu ne baliye potugo ya ganda yure on potugo don minis we jon no tolu da la fi do meyo yo ne ni suru ya paden ko ne taman gan kalu ko no potugo don yige yo ne bi hi u zaman zi paga jo du go holen den da ti ti ne bette ge sobelu ne baliye potugo yo fala ba aguz vena ke ko ne le nu lurungu yenzi ne musugum vena ke ko lurungu paga lo hon ke galo la raga jo ba ranga ga da na pakale ya ne batle pa hongule sobole zama bo ezze kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwata dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalola ramba chamie tomdune minisi wei

bana a farafani gloto gubunu metel ocha joglo to kitigulo to ble gubunu ge krani chule de itumo medunga nyoro eji gulo to bunu ge hani pa de gimbo asobere sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achicha ganugulo to alo akwadugo de gamanye anyuro gowiti blagabunu ge klani ilol maso tabani le ninku igbaleku malayi ndi munu mamatofu nsindume tu busu sangso ma kata jangwa soro esiga balde fa numara yi ganga igbala iyerwa malayi ganga igbala gipara ginasu ibusu numero ibusi si ibusu sunu budi ibusu nume malayi ndi ganga igbala gebi gabunu makugi gesiga bale evo busu nasaga kajangwa soro roa ganga ndi numalayi ganga igbala mesubana gani igbala giyero yami jime fata gunogunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata gani laegi fakra sangba fe di imudaro fe lol fanyin temaro fanyi bogamal ibardan de itungo mamata do fanyi mesubana mesana de minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yevo busu sangu somaga kajangwa sorwa fakbalimbi fechube alobo echetema nunu malakal gani mbiesu meyi gani igbala yayang mamela meswa temi de ichicha ochejo alotwa anyiro ichicha gango alotwa li anyiro ajabunu atangfala ali guji blagabunu ngekl anyi ilol maswa gole mwabunu mebali nisimo wala

Mesubana, a farafani, Glotto, Gubunu, Metal, Ocha Jogulotua, Ejigulotto Black, Gubunu get crani, Tulidi, Etumo, Medunganoro, Ejigulotto Nungi, Hanipa, the Gimbo, Asadipere, Sonsoni, Mbimbunu, Mamotufu, in Sindume, De Achicha, Ganugulotua, Alo Akwadogo, De Gamane, Anuroa. Gowiti blagabunu nge klanyi ilol maswa tabenile ndenunku igbaliku malayi mbiye mbunu mamatofu nsindume tu busu sangso ma kata jangwa soro kisiga balde bifa ni malayi ganunga igbala iyerwa malayi ganunga igbala kikpara gennasu ibusu inumaro ibusu isi ibusu sunu budu ibusu inume malayi mbiye ganunga igbala gibi gabunu makugi kisiga bali Yevo busu nasaga kajangwa soa roa ganyi mbiye ni malayi ganyi bala mesubana ganyi bala giye roa yame jime fata gunobunu fawla fe bwad di otejo ombo krafanyo fata ganyi laegi fakre sangwa fe di imudaro fe lol fanyin temaro fanyi buogamal ibaradang di itungwa mamata dun fanyi mesubana Masana, de Minyana, Fanyabunu Mbiga bu Fanyabaro, tu yevo busu, sanguso maga kajangwa sorwa, fok palimbiye fechugeyi. Aloboye chatema, nonu malakal, gani mbiye su, nimeyi, gani igbala, yayang, mamela meswa temi, de ichija, ochajwa alotwa anyro, ichija, gani ngwa alotwa li anyro. Ajabunu, atangfala ali, gowji blagabunu ngekl, anyi ilol maswa, Golly, Mabunu Mabun, Smoala Barbaro, Wona Tani Ajaba, and Farafani.

education dolele lekati amu esona ba nene dolele eleno mishame ibe vieto euno devyo etido ehwe amaton soba gome akpanto jita minister ti pono na mesenu ugbo je koso aja totu megbo mo kwelo ti amashide keche yenkeke gmato devitio oji yo doko lo ti

0: ngiyabona nje mina. Hayi,
1: sorry.
0: Nawu kumuni. Okuqedwe kwenzani? Yebo. Nawu. Ngizini.
2: Ngishumfuze kana namntwana.
0: Kams bona kuthi. Hayi, ngikhangwe
2: iphosa kana
0: no. Ngale ntwana ngiyikhangela. Guys, I'm coming back. Ngizola ngichapu.

Lusubana, Afarafani, Glotto, Gubunu, Metal, Ocha Joglotua, Kijiglotople, Gubunu, Gitrani, Tulidi, Itumo, Medunga Noro, Kijiglotovungi, Hanipa, the Gimbo, Asabere, Sonsoni, Mbimbunu, Mamotufu, Insinume, De Achita, Ganuglotua, Alo Aquadugo, De Gamane, Anuro. Gowiti blagabunu ngeklani ilol maso tabenle ndinku igbaleku malayi ndi munu mamatofu nsinume tu busu sangso ma katajangwa soro esiga balde fa ni malayi ganga igbala iyerwa malayi ganga igbala gipara gnasu ibusu numero ibusisi ibusu sunu udi ibusu nume malayi ndi ganga igbala gebi gabunu makugi gesiga bale ivo busu na saga kajangwa soro roa ganga ndi ni malayi ganga igbala mesubana ganga igbala giyerwa yami jime fata gunogunu fola fe bal di otejo ombo krafanyo fata gani laegi fakre sangwa fe di imudaro fe lol fanyin temaro fanyi buogamal ibaradang di itungo mamata dun fanyi musubana mesana di minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yuvo busu sangusa maga kajangwa sorwa fakpalimbie fechuge aloboe chatema nunu malakal gani mbiesu meyi gani igbala yayan mamela meso atemi de ichija ochojo aloto anyiro ichija gango aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl anyi ilol maso gole mabunu mebal nsimo wala ba baro wona tani ajabani na farafani Okay.